0: de los Pueblos.
1: Now, ang pinakamainit na inaabangan, can you imagine, sa isang plenary session, dumalo si Congressman or dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya inabi-abi siya, of course, natuwa yung mga kasamahan niya at ang mga dating naambunan ng panahon na siya pa ang leader ng Kamara de Representantes, mga kakaibay.
0: Foro de los Pueblos.
1: Alam natin na ang lahat ng ito ay ang pinakamainit na inaabangan dito. Kaya nga nawala sa focus yung iba, pati yung pagtaas ng fuel, muli na naman nagtaas, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang mga pangunahing dapat delivery of basic essentials of services, parang hindi ito nabigyan ng focus. Kasi ang lahat ngayon nakatutok sa ano kaya ang mangyari dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dito nakatutok ang lahat. Sabi ng ilang mga political observers, ang sabi ng ilang mga political scientists, mga ka-K5. This is going to be a make or break on the part of Vice President Sara Duterte. Pag na-impeach siya, actually sinabi na rin ng Vice Presidente, wala siya magawa. Ipasadyos niya na lang. At if she's going to be impeached, that's it. Tadhana ng buhay niya yan. Ibig sabihin, pag hindi siya ma-impeach at hindi siya ma-convict sa Senado ng Pilipinas, alam niyo na ang obvious na mangyayari at kasunod.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ang hindi ko maintindihan, nga nag-discuss kita about impeachment na wala ginabisan isa ka-picture tungkol sa impeachment.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ang dami natin mga footage dyan, ang dami natin mga koleksyon dyan. Mga kakay-five, ganito kasi ang nangyayari ngayon. Ano na ba ang status, saan na ba ang level ng impeachment proceedings? Oras natin ngayon, 5 minutos na nakalipas sa oras na alas 8 ng umaga.
0: Foro de los Pueblos.
1: Si Congressman Edgar Erese. Klaruhin natin mag-pronounce Erese. Kasi kung minsan pag nagkamali ka, mahulog sa Merese. Okay? Si Congressman Igay Erese ng Caloocan, matagal na ito sa politika. Mula pa noon, naging controversial na ito, pero ito ay isa sa mga leader ng Partido Liberal from the Yellow Group, mga kakay-five. Alam nyo, iba-iba na ngayon ang opinion. Sabi ni Congressman Terry Ridon, habang umuusad ang mga araw, lumulubo daw ang mga congressman na susuporta para ma-impeach si Sara Duterte sa mababang kapulungan. So that the constitutional mandate or provision that mandates the transmittal, i-transmit ito sa Senate to signal the impeachment trial, sisiguraduhin daw nila ito. Pero hindi natin alam kung ituloy nila sa Lunes. Yung iba kasi medyo kakipi-kipi, yung iba medyo nahiya pa. Pero sabi ni Congressman Igay Erese, no guy na gani kamo tinunto. Dito magkaalaman yan pag nagbutuhan. Eh may mga kongresista nga gin-withdraw nila ang kanilang co-authorship sa articles of impeachment. Diba? Napabalita dyan, isa na pasama mga congressman natin sa Palawan. Si Congressman Jose Chavez Alvarez, ayaw niyang mag-participate actively sa bagay na ito. Pati si Congressman Hila Costa nga, lumabas din ang pangalan na